Tanti, tanti, tanti. Enggak bingung, tapi nomor ngacan. Yesu, push, paham. Aniti, aw nama di. Yesu, nani, fati. Ayo, kuzu, shale, fati. Sule, ngati, kuyasi. Ayo, rompin, tapi sama lain, nah.